tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Positive kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Mahal sa Buhay sa aming 22 branches ng Public Finance Limited para sa inyong convenience. Mag-loan hanggang $60,000 sa public finance sa kanilang bagong repayment at maaari kayong mag-redeem ng Samsung smartphone. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCW Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details. Borrow or not to borrow. Borrow only when you can repay.
1: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin at hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon.

0: also warmer weather conditions in the new territories. Humidity dropping to about 65, high of 95%. Chances of rain, low. Okay, pagkatapos ng higit kumulang 2 linggo tayong tag-ulan, balik na naman tayo sa
1: tag-init.
0: Tag-init. What's the forecast of the weather in other parts of the world? Checking in sa atin sa New York City, it's 24. Paris, 30. Sydney, 14. We move on to Riyadh. In Riyadh, 44. Los Angeles, 21. Oh, Toronto, 21. Rome, in Europe, tuloy-tuloy ang heat wave, 37. Madrid, 32. Barcelona, 30. London, 27. And St. Petersburg in Russia, it's 20 degrees. Tokyo, 29. In Singapore, 29. Kuala Lumpur, 28. Manila, 29. Bacolod, 27. Ilocos, 28. Pangasinan, 28. Baguio, nasa teens po tayo sa Baguio. Yes, 18 degrees in Baguio. Yan. Yan ang kalagayan ng ating panahon, not only here in Hong Kong, pero sa iba't ibang parte ng daigdig, kasama na rin po sa Pilipinas. And sabi nga natin, sa Pilipinas, it goes, ano rin, init at
1: lamig.
0: Init.
1: Kala ko lamig eh. Nalimutan ko, sabi init, mga pala Pilipinas.
0: Init tapos ulan. Yun yun.
1: Ah, kala ko init tapos init ng ulo.
0: Okay, isama mo na yun doon. Daming ganun eh, di ba? Daming ganun. Dito rin naman eh.
1: Mainit ulo?
0: Marami na. Ay, sa
1: dami
0: NTR,
1: ng video. Ha? Oo, nagsisigawan.
0: Oo.
1: Sabi ko, ba't hindi ako makakita ng ganun?
0: May nangyari sa amin noon, Tita Kerry?
1: Oo. Oh. Lapitin kayo ng sumisigaw.
0: After ng show, dihinatid ko na siya, di ba? Bakit kami ng TST? Walang nagsisigawan yung dalawang grupo, yung isang dalawang lokal, tapos ano yung tourist yung isa. Hinablot nung lokal yung...
1: Yung bag?
0: Hindi, yung anak nung turista.
1: Bakit?
0: Ay, medyo malaki din yung turista. Ay, nagkataon na, ako si Tita Kerry, nasa gitna kami dalawa nung nag... Bakit ba naman kami nag-escalator, nagsisigawan sila? Yung
1: ba't local Chinese yung
0: nandito
1: ano?
0: Sa likod ko. Ewan ko, hindi na namin nakita eh. I think it happened in the train eh.
1: Oh.
0: Diba? Siyempre, ang gagawin mo? May iwas ka na, hindi ka naman kasama doon sa gulo eh. Tsaka, alam nyo ho, kung sa ganyan lang, huwag na ako kayo maglabanan. Umiwas na lang kayo kasi at the end of the day...
1: Especially kung naghablutan sila sa escalator. Oh, delikado yun, ha?
0: Exactly. Imagine mo, nasagit na kaming dalawa.
1: Mas delikado yun.
0: Oo. Oh.
1: Dahil sabi mo, mas malaki yung... Ano eh.
0: Malaki yung foreigner eh.
1: Oo, oh, nako. Hirap yan.
0: Pero matindi yung foreigner, ha? Alam mo bakit matindi yung foreigner? Yung lalaki hindi nagsasalita. Yun nga yung nakakatakot eh. Yung babae yung nagsasalita.
1: Mahirap yun.
0: Oo, yun yung mahirap doon. So, yun yung na-experience namin. So,
1: naka-jumper, oh, parang naka-jumper.
0: Hindi, malabo lang yung pagtingin mo. Yan, magja-jumper.
1: Kala ko, baka makapal na.
0: Jumper ng kuryente, yung papaniniwalaan ko. Yung jumper na, hindi. Medyo, yung upuan mo ba na-adjust yan up and down? Hindi. Hindi, bababa mo. Kasi kalahati ng noong... Yun! Mismo. Ayos! Diyan ka na lang, ha?
1: yung background light, meron ba?
0: Background light?
1: Oo. Medyo parang malabo yung face niya.
0: Hindi. Kasi hindi siya nakapag-makeup, eh. Yan. Okay na yan. Sige nga. Yun. Hindi, kasi auto yung ano niya, eh. Auto yung camera niya, eh.
1: Oo.
0: Kaya pag gumanon siya...
1: Nag-iiba yung kulay ng mukha. Nag-blue-blue, nag-yellow.
0: Para siyang ano, alien. Ano mo yun?
1: Dapat hindi siya gumalaw.
0: Ganyan lang siya. Okay, anyway. 15 minutes past the hour of 8 sa ating programa. May mga babatiin muna tayo bago natin siya. Ano. Si Gail kasama natin ngayon. Si Tita Malin Magtibay. Uy, congratulations sa ano ah. Kay Chef at saka kay Tita Narvik.
1: Bakit?
0: Officially, Lola at Lolo na sila.
1: Wow!
0: Yes, nanganak na yung anak nila.
1: E di, blessings na naman.
0: Oo.
1: Blessings to them.
0: To them.
1: Oo.
0: Huwag ka na humingi ng papakain, ha? Ngayon, mayroon na silang papakainin na extra, eh. Maya po na, eh. Hindi ka na pwede humingi ng ano, ha? Ng dinuguan, ha? Pag pumunta ka.

0: Dito.
1: Mag-iisabay na lang ako sa celebration nila.
0: Yes, ganoon na lang tayo. Mm. Kaya muna, patiin natin si Tita Edna sa Madrid. Ah, Madrid tuloy. Sa Milan. Buenasera. 33 degrees. Nasa Lombardy, nasa Lombardy siya ngayon. Talaga naman. Ah. Grabe talaga ang ano tabi? Tropo-tropo. Caldesimo. Sa init dito. Bakasyon ka na naman eh. Kasi sa Europe, di ba? This time, ano siya eh? This time, bakasyon na sila eh.
1: Mga iba daw, ayaw magsiligo.
0: Oh. Tita Joy, Tita Babes. Kasama rin natin si Tita Maylene, also to Jamela Corda. Zuktin, magandang gabi po sa inyo lahat. Watching from Pacific View sa Taytime Road. Si Jonathan, pagbati rin natin kay Jaina Castro, kay Dania, good evening po, kay Marie Castillo, Melinda. Also, kasama rin natin si Tita Mitch, si Helen Shapno from Shotin. Rose ni Bakir at si Jean kasama rin natin sa araw na ito. Sabi nga ni Gail, noong nakaraang habang naglalakad, ako may panay sigaw na lalaki. Paglingon ko, may hawak na alak umiinom. Ayun mga ganyan, iwasan niyo na ho yan para wala na ho kayong problema dyan sa mga ganyan.
1: Si Tita Kat, tiga saan nga ba siya sa Taipei? Sa Taiwan?
0: I think saan ba siya na? I forgot.
1: Kaohsiung?
0: Hindi.
1: Taichung?
0: I think Taichung.
1: Oh, sige. Baka magkita kami.
0: Oo nga eh. Okay ha. Mm-hmm. Finally, magkikita kayong dalawa. Sabihin mo sa kanya...
1: Pakain naman niya ako.
0: Pakain niya. Mm-hmm. Si Tita Agnes from Toronto, kasama natin ngayon. There's a huge fire.
1: Saan?
0: In Ontario. Right now.
1: There's a lot of wildfires in North America right now.
0: Marami, no?
1: As well as, I believe, meron din about a week ago in France.
0: In France. Kasama na yun. France, Spain, yung area na yun.
1: Mm-mm.
0: 18 after 8 o'clock, all the way from Cainta. Pabatiin na natin siya.
1: Baka mamaya makatulog.
0: Nagpa-facial siguro to ngayon.
1: Parang fresh ng face.
0: Nagpa-facial yan. Anong tawag mo doon pag naglalagay? Nag-mask.
1: Ah, nagpa-facial mask. Hydration.
0: Diba?
1: Oo, medyo ano yung mukha niya eh. Parang hydrated.
0: Hydrated, ano?
1: Oo.
0: Kumuha ng isang bloke ng yelo yan. Yung ginagamit niya. Ay, batiin rin natin yung kasama natin dito sa studio, si Mike. Ng Vista. Ayan. Sa araw na ito. Nanonood siya sa amin ngayon. Ayaw niyo magpakita kasi eh, nagtatago tuloy siya. Anyway, 19 after 8 sa ating programa. Antabayanan niyo, makakasama natin siya dito sa ating programa. For the time being, bato muna natin sa Kainta. Ang inyong Tita Kerry.
2: Yes! Yes na yes! Ayan, ako magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan. Diyos marinabanggi sa Induga Boss. Naimbag nga rabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labit. Si kayo na min. Maya pabengi kay kayo nga. Good evening. At salitang rabi, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyor. Es muy poco poco. Es muy tanggal di koko. No pwede mo porque grande ba? Strumenites are like prakatakatakatak. Nung kanong, nung kaputol. Buenas noches. Bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers, around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening. From Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Kerry. Hi!
0: Anong ginamit mong hydration kit ngayon?
2: Wala, kaliligo ko lang.
0: Feeling ko naglinis ka pong araw. alam ko na estilo niyan eh. Kasi nung isang araw, tumawag din ako sa kanya. Maghahapon na yun, di pa naliligo eh. Hininto niya ba naman yung usapan namin? Sabi niya, oh, tak mo na. Sabi ko, maliligo muna ako. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Inuna niya yung pagkain niya eh. Ano ba yung pagkain mo nung isang araw na yun? Ah, pinakbet. At saka...
2: Pinakbet.
0: At saka piniritong galunggong, ano?
2: Oo, oh, ng kapitbahay.
0: Oo. Hirap sa'yo, nangangapit bahay ka na.

0: ngayon eh. Dami po
1: tuloy. Tamad na magluto eh.
0: Dami po tuloy nakakain sa kapitbahay mo.
1: Tamad na magluto.
0: Hindi, ayaw mo lang talaga magluto, hindi sa tamad. Kung mapadalan nga ng message yung kapitbahay mo na yan. Huwag niyo na ipagluto yan, tinatamad lang ho yan. Binibigyan mo naman, yung kapitbahay mo, binibigyan mo naman pamalengke.
1: Oo naman.
0: Niwala ako sa'yo.
2: We.
1: Twice a month.
2: Pagka may request siya.
0: Tama yun.
2: Parang pag gusto niya ng lumpia.
1: Sakto yung sinabi mo.
0: Pag gusto niya.
1: Pag may request ako.
0: Pag may request.
1: Oo.
0: Eh paano kung walang request?
1: Wala. Ano, parang pusa. Parang kang pusa.
2: Kakain din naman sila eh.
0: At saka alam mo naman kung oras kung ano oras kakakain, ano?
1: Hindi ako alam na alam.
0: Minsan siguro nauna ka pa doon.
1: Minsan napaga ako eh.
0: Ha?
1: Napaga ako, hindi pa sila kumakain eh.
0: O, kita mo to?
1: Ano pa rin makain? Pwede tayo.
0: Hindi pa ayos yung sinaing eh, no? Ay, nako. Ano pa dyan? Nag-uulan pa dyan ngayon?
1: Ang mainit.
0: Mainit.
1: Mainit. Pero ano na naman dito? Umpisa na naman yung maraming tinatrangkaso. Ang inaano nila, tumataas yung COVID-19.
0: Mm. Ay, hindi. Nag-report ka ako kay Kong sa DZRH nung Lunes. Tinatanong ni Kong sa akin kung ano daw ginagawa ng mga measures dito. Eh, dito naman, alam na namin yun. Pag tinamaan ka na, mask ka na kaagad. 'Di ba? Hindi ka napapasok. Pero considered na siya kasi dito, hindi na siya kino-consider as ano COVID. Eh. Hindi na ina-identify ng COVID. Ina-identify na lang siya ng flu tapos kung ano yung ano influenza A, B, C, ganun na lang, 'di ba? Yung kasama ko nga dito sa office eh at yes. A week and a half ago eh nag-uusap kami. Inamin pa sa akin, oh, may COVID ako ah. Nakamask naman siya. Eh, dito, okay na yun. Basta papagaling ka na. Eh, sa atin, sinasabi nga niya sa akin, ano ba, may mga restrictions ba dyan? Wala! Restrictions. Ang hilig nyo kasing mag...
1: Ang hilig nyo. Ito nga, Chief, ang kinababahala natin.
0: Oh.
1: Kasi, una, pinakakalat na naman yung issue na yan dito sa atin, social media, tsaka ng mga... media, ano dito, ek-ek dito.
0: Mm.
1: Eh, sino pa naman hindi tatrangkasuhin? Hindi sasamaan ng pakiramdam.
0: Oh,
1: diba? Uulan. Ang init-init ng araw, biglang uulan. Tapos iinit na naman.
0: Mm.
1: Diba? Ngayon, kung mahina ang resistensya
0: exactly.
1: Nung mga nababasa ng ulan, diba, na nakababad sila sa init ng araw.
0: Agree.
1: Tapos matutuyuan.
0: Agree.
1: Natural tatrangkasuhin.
0: Agree.
1: Ngayon, eh, hindi pa naman naging ugali dito na kapag may trangkaso, inuubo, hindi maglalagay ng face mask. So yung sa loob ng bahay, for sure, lahat yun mahahawa.
0: Eh, di, maliban sa, okay, ito na lang sabihin na natin dyan, di ba? Ang dami nating diyan sa Pilipinas, ang dami tinatamaan ng ano? Tinatamaan ng let's say trangkaso, regular na trangkaso. Sabi mo nga ulan, init. Tapos walang nagsusupplement. Tapos dagdag mo pa, kulang sa tulog. Oh, nasa transport, nasa public transport ka. Kulang na lang maghalikan kayo doon sa transport dahil sa sobrang tikit-tikit niyo. Oh, di ba?
1: LRT nga eh, kapag ka, ano, talagang face-to-face.
0: Nakita ko nga nung nakita ko sa thread, may kumuha ng video, alas 5 ng umaga, grabe oh, parang ahas na pumapalibot para kumuha lang ng LRT oh.
1: Di, totoo yan.
0: Eh, hindi pa nagbubukas yung LRT, may pila na sa baba eh.
1: Yung mga estudyante dito, tsaka yung mga pumapasok ng maaga, talagang nag-LRT na lang.
2: Grabe talaga. Oh.
1: And even yung mga nasa middle class na may mga sasakyan, it's safe nga naman sa kanila na makarating pa sila ng maaga sa kanilang trabaho, iwanan yung sasakyan dito, di ba, sa parking, and then LRT sila. Walang traffic.
0: Saan ba yung nakita ko, LRT ba yun or MRT? No, na meron ng

0: designated parking spaces, ano, para makaakyat ka na dun sa ano. May mga gwardiya naman eh, di ba? Eh, para sa akin, mas mainam na yun kaysa naman mag-ano ka pa, sumakay ka, iisa ka lang naman dun sa sasakyan, dagdag ka lang dun sa traffic. Imaginin mo yun.
1: Tsaka maganda sistema.
0: Oo.
1: Maganda sistema na yun.
0: Agree.
1: Lalo na pagka rush hour na mga ganan. Yung iba, nagdadagdag na ng ano, hindi na magpapasakay, kundi iaano kagad doon sa mga areas na marami talagang ano.
0: Yung sa mga MRT at LRT.
1: Maraming nakapila at kailangan talagang mabilis.
0: So dinadagdagan ng bagon. Napat lang naman.
1: Ng train.
0: Galing niya.
1: So yun, may ano natin na maganda yung ano na yun.
0: Sistema na
1: yung,
0: yun.
1: Yung proactive approach na yun.
0: That's true.
1: At saka good news pa dito. Talagang maraming natutuwa at nagpapakalat ng mga ano viral video ngayon na yung Manila na dati bahang-baha, ang bilis.
0: Bilis daw.
1: No? Ang bilis ngayon na nawawala yung ano, yung
0: baha
1: sa kanilang lugar.
0: Mabilis na humupa.
1: Oo, kasi tama rin naman ang ano eh, ang pinagawa ni Pangulong Marcos kay ano Secretary Dizon na ayusin muna lahat yung mga naiwan
0: na hindi
1: na
0: natapos.
1: Hindi nagawa ng mga hinayupak ng mga kontraktor, lalo na yung mga pumping station.
0: Eh, di sinisip, di marunong na eh. Yung mga tao doon, sinisip-sip na eh. Yung dati
1: kaya lang ngayon, pinagana na marami ng pumping station na gumagana ngayon. Kaya lang, ang pinaka-problema pa rin, yung kawalang disiplina at kababuyan ng
0: nagtatapon pa rin ng plastic dito, eh, no?
1: Nagtatapon ng basura. Sa daanan pa ng tubig.
0: Ibang klase talaga. Anyway, susunod po natin ang ating anong say inyo sa pagbabalik po natin. We're gonna take a break muna sa pagbabalik natin sa ating programa. Huwag nyo kalilimutan, meron tayong mga opinion na mga makukuha natin sa inyo. Eh, siyempre, ano pa ba yung mainat na usapin sa atin? Batikos dito, batikos doon. Di ba? Kung itong impeachment ito, walang katapusan to. Pang ano pa lang ba tayo?
1: Walang katapusan yan. Teleserye yan, ha?
0: Pang ilan na ba tayo ngayon? Second week na? Second week na, no?
1: Ano? Yeah.
0: Second week na. Oh, Friday. Hindi, wala na kasi, di ba? Monday through Wednesday lang naman yata yan, eh. Thursday, Friday, pahinga sila, eh.
1: Monday to Wednesday.
0: Oh, pahinga sila.
1: Oo.
0: So, tingnan next natin. Ulit. Next week ulit.
1: Monday ulit.
0: Abangan natin kung ano susunod na kabanata. Okay, mag-break muna tayo. We'll be back makalipas.
2: Metro Plus Weather.
3: Weather-wise, it's mainly cloudy with occasional showers and a few squally thunderstorms with a low of 25 and a high of 29 degrees and a relative humidity of 88%. Showers will be heavy at times at first, with moderate to fresh south to southwesterly winds, occasionally strong on high ground. For the outlook, showers will be heavy at times tomorrow. The weather will remain unsettled with occasional showers during the weekend to early next week. Do observe the thunderstorm warning is still in place. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
5: The Labor Department is holding the Exploring New Opportunities Job Fair at McPherson Stadium in Mongkok on July 16th and 17th. Over 60 employers will participate, offering a wide range of job vacancies and accepting applications on the spot. Please visit the Labor Department website at www.jobs.gov.hk or call 2153-3982 for details.
6: Mga kuro-kuro at

0: o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
1: 8:31, Anong Sa Inyo? Tita Carrie, take it away.
2: Ay, naku. Nakakatuwa ngayon, ha? Talagang fresh na fresh ang balita. Kasal na si Bea Alonso at si Vincent Cook.
1: Lubi nga ni ano eh. Ni DJ McCurbs.
2: Oo.
1: Eh.
3: Hindi.
2: Kinasal na sila sa isang civil wedding sa Makati kay Mayor Nancy Binay. At halos simple lang daw ito.
1: Di ba yun, tama na, yung lalaki, yan ba yung may-ari ng ano?
2: Yes, anak ng may-ari ng Pure Gold.
1: Pure Gold. Oh.
2: Yes. Di ba ang mga chismis pa nga nun eh, kasi may, pinagawa yata ng tatay niya yung prenuptial agreement, no, na kung saan, binalita rin natin yan eh, na kung saan, parang lugi si ano doon.
3: Si Bea.
2: Lugi si Bea. Kaya hindi natuloy yung kasal, yung bonggaseous na ano eh, nakasal. Pero ito ngayon, natuloy, civil wedding, simpleng-simple lang. At pagkatapos na ng kasal, 12 lang daw ang imbitado sa kanilang wedding celebration.
1: Sa Spanish.
2: Napakasimple lang.
1: Okay.
2: No? At marami ang umahanga. Isa na tayo kay Vincent Co. Dahil inilaban daw nito si Bea Alonso sa kanyang mga magulang. Against all odds daw. Parang sinuway nito ang kanyang magulang dahil sa pagmamahal nito kay Bea Alonso.
1: So, ibig sabihin nun, hindi na siya, ano, hindi na siya kasama dun sa mabibigyan na mabibiyayaan, ganun?
2: Hindi pa natin alam. Siyempre, di ba? Hindi pa natin alam. Baka mamaya humiling din yung tatay, mapahiya. Di ba? Humiling ng bonggang kasal. Eh, ang hindi niya alam, medyo hindi na naman nasa mahirap na estado si Bea Alonso. Oy, naku ha. Mayaman na yan. Bongga na yan.
1: Mm.
2: Hindi mo na pwedeng laitin yan. Ang laki nung ano niya, yung farm lot niya na pinakita. Dami niyang alagang mga hayop.
1: Alagang
2: eh, hayop niyo. Yata yung alagaan, yung hayop.
1: Alagang niya mga hayop? Tindi mo naman mga alaga ng mga
2: hayop. Yung mga alaga. Pero itong pinag-uusapan eh.
1: Oh.
2: Itong pinag-uusapan ngayon. Sa Gen Z ngayon. Ayaw na daw, karamihan daw ngayon sa Gen Z, ayaw magpakasal. Totoo kaya ito?
1: Tanungin natin din
2: gusto
1: sa kasama
2: nila
1: natin.
2: Nila,
1: takma na, takma live na. In. Tanong natin muna din
2: live
1: sa kasama
2: in,
1: natin.
2: Ha? Ito pa, live in na lang at yung iba naman, maging single mom na lang. Totoo ba ito? Kaya nga, tatanong natin sa mga OFW, sa mga anak ninyong Gen Z, totoo ba yan? Anong say nyo dyan?
1: Gen Z.
3: Millennial po ako.
1: Okay, millennial.
3: Well, yes, I think...
1: Wala namang pa, konti lang naman pagkakaiba ng Gen Z at millennial. Eh.
2: Sa millennial nga din, di ba, kukonti na lang ang gusto magpakasal eh.
3: I think if there's any... ano, parang...
1: Border?
3: Parang, yes, for me kasi, I don't prioritize marriage.
1: Okay.
3: If the partnership... See? If the partner...
1: Taka muna, patapusin mo kasi! Hindi pa natatapos eh.
3: I think if the partnership is good naman, parang...
1: Okay na yun.
3: If anything, if for me, I don't mind if not if we don't get married. But if my partner wants to get married, then also,
1: ano kailangan
3: good.
1: Ba yun? May tuldok siya? Wala naman ano?
3: No. I don't think so. For me, if anything, civil wedding, just to get the tax ano, breaks. Yun lang.
1: Hmm.
3: Because really, when it comes to ano, eh, most of partners right now, they're inter-religion, inter-race.
1: At saka, di ba, halos lahat naman, kahit sa pamilya lang, eh, within the family, iba-iba na nung... Iba-iba na nilang, ano tawag dito? It's different na nga yung kanilang, ano tawag dito? Yung pananampalataya nila, it's different na, di ba? Mixed na siya eh.
3: Yeah.
1: So, hindi mo na siya talagang sasabihin, mako-common yung...

0: yung mismong position.
1: Yeah.
2: Hindi ba? Yung mga last 3 to 4 years noon, bonggang-bongga sa social media yung marami nagpapakasal. Di ba? May mga wedding ano pala sila, planners pa sila.
0: Mm. Ang kakayo naman eh, may mga wedding planners pa rin.
2: Yes. I mean, ngayon, makikita mo ngayon sa social media, medyo napakadalang talaga ngayon. Napakadalang. Kaya nga ang sabi nga dun sa isang news na karamihan daw ngayon sa survey, sa pag-aaral ngayon, karamihan ng Gen Z ayaw magpakasal.
0: Pinag-aaralan ba 'yun?
1: Para siguro mga studies na parang also because yung birth rate is also falling.
0: Oh, actually falling nga talaga siya.
1: Yeah, so because the birth rate is also falling, 'di ba? Yun yung one of the factors na there's a lot less people that are deciding to get married.
0: Well, that's true.
1: I guess more the younger generation is deciding to live for themselves than rather for the future.
0: But I think it also holds true sa mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon na even on the OFW's point of view, makikita mo rin na marami din sa ating mga OFW does not actually send money back home.
1: Mm.
0: If you compare it to the other point of na yung mga older generation, immediate family ang nauuna dun sa napapadalhan. Hindi lang yung immediate, pati yung nanay at tatay nila napapadalhan na rin.
1: Yeah, I think...
2: Ako, Chip, ayan, basahin mo, may mga nag-react ng nanay.
0: Sabi ni Ines na Ines ito, oo, true, gusto nila anak ayaw magpakasal muna. Kasi nga raw, mahirap maghiwalay pag if hindi sila magkasundo. Importante daw ang nagkakasundo sila at nagtutulungan sa kids nila. Which is, I think that's, yeah, that is a vital reason. Sabi naman dito ni Tita Kat, nasa na ba yun? Sabi ni Tita Kat, yun ang sinabi ni Attorney Kapunan, wag na kayong magpakasal ang mga babae. Swak ang maging single. Tita Kat talaga, dahil, ayoko na magsalita, alam na ni Tita Kat yun. Isa pa dito, sabi niya, mas mahal daw yung alalmen sa Pilipinas, gastos sa kasal, sabi niya. Sabi ni Tita Edna, true po kayo dyan, Tita Kerry, kasi yung daughter ko, ayaw magpakasal. Masakit man sa akin dahil nag-iisa siyang anak ko, wala akong magagawa kahit gusto ng boyfriend niya na magpakasal silang dalawa. Si Tita Gil, kung batugan naman, wag nang magpakasal. Wag panay gwapo kasi yung tinutukoy niyo. Lahat ng magsasalita nito, ito yung mga walang partner ito. Sabi ni sabi ni Jamela, para pag naghiwalay di mahirap kasi walang divorce sa atin. Well, na siya, 'di ba? Nakabinbin ngayon yung divorce law na 'yan dahil nga may pandemic ito, yung sabihin na natin, pagkatapos ng pandemic, inungkat nila 'yon, wala rin naman nangyari. Nakabinbin siya ngayon, hindi priority 'yan ng natin.
2: Si Emily para nagsisisi.
0: Si Emily, ako nga, kung may time machine lang, gusto kong bumalik sa pagkadalaga. Pwede naman 'yun 'Di ba? Nasa mindset mo lang naman 'yun. Oo.
2: Kung may iba, balik ko.
0: Sabi ni Deseo, Perlita, sabi niya, anak ko ayaw magpakasal. 10 years na sila ngayon. Okay lang sa akin. I think it's really more on the practical side of things because they've seen several generations, di ba? The older generations that nalagay sila dun sa sitwasyon na yun. So, if they tie themselves up, then it's going to be a really totally difficult situation to untie yourself, especially in a country like the Philippines na just to get you separated, di ba? Legally, just getting a legal separation is an there's so many obstacles to go through, di ba?
1: Yeah.
0: Yung irreconcilable differences, psychological incapacity, di ba? Somebody has yung psychological incapacity, yung reason doon kailangan
1: masira ng ulo.
0: Hindi, somebody has to accept na meron siyang kapansanan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: I think that's so unfortunate when
0: it's... And then it's, also, take two, remember, there's two ways sa atin, di ba? Kasi yung annulment sa simbahan yun eh.
1: Mm.
0: Di ba? Yung official na pag, yung legal separation, sa korte yun. So, dalawa yun. Mm. Eh, sa atin, hindi naman pareho yun eh.
1: Oh.
0: This, okay. Those are not two, those are two different things. Oy,
2: kaya ano ha, kaya yung mga kinasal dyan ha, kinasal dyan sa iba't ibang bansa, akala ninyo, i-honor yung divorce ninyo na final dyan, at saka sa ibang bansa, kung may nakikinig sa atin, hindi po.
0: The only way...
2: Kasal pa rin kayo but, dito sa Pilipinas.
0: But you have to understand that there's many ways of that. No? Kailangan maintindihan. If you're married to a foreigner, pwedeng madaling gawin yon, kasi you're married to a foreigner. But if you're married to a Filipino, then mabigat na usapin yan. Diba? Because whatever is done here is not applicable in the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: Yun yun.
2: Mm-hmm. Sabi yun ni Aileen, no? Kaya ako, hindi nag-asawa, mas masaya.
0: Sabi ni Aileen, no? Gaire. Oo. Ngayon, sabi nga ni ano, ngayon kasi, konting away lang, sabihin agad, maghiwalay na tayo. Eh, patient, parang ano yan eh, yung patience kasi nila is like scrolling. Pag ayaw nila yun, scroll na lang. Di ba?
2: Sabi ni Tito Mitch, ayan, yung anak ko po, wala pa namang plan sa mga bagay na yan.
0: Mm.
2: Kasi po, busy pa sila. Parehong may trabaho. Pag-iisipan daw muna nila ng 10 beses. Sabay tawa niya. Well, 25 years old pa lang naman anak ko, nag-i-enjoy pa siya sa work niya.
0: Oh, sabi ni Tita Helen dito, sa akin, Kuya Mike, dapat 2 years contract lang. Parang domestic helper contract. Then, after that, if okay yung pagsasama, then i-renew na lang ulit. Pag ganun ba may long service din yon?
2: Dapat.
0: Sabay may long service pa. Ano? Sabi ni, ako since birth, walang asawa. O yan, sabi ni Tita, nako, nagkakabukingan na ngayon kung sino may asawa at wala. Sabi ni Tita Evelyn Imperio, di naman importante ang kasal nowadays. Ang importante ay nagmamahalan at magkasundo. Well, true. I mean, in practical form, okay. Pero syempre, to the older generation, lalo na kung nananatili po kayong Kristiyano, eh, para sa kanila, hindi confirmed yon. Sabi nga ni Tita Edna, pero sabi ng daughter ko, kung gusto ko na daw magkaroon ng apo, uwi muna daw ako. Abay, ginawa ka pang ano eh, no?
1: May conditions.
0: May conditions pa eh, no? Sumama na ka po, uwi ka muna. Inutusan pa yung nanay mo eh, no? O, si Jennifer Ortiz, mga generation ngayon, di na nagpapadikta sa mga opinion ng ibang tao na keso kasalan ang magsama ng hindi kasal o mahirap tumanda ng isa lang. But nowadays po, nakadepende na sa tao yan. Hayaan na natin sila magdesisyon sa buhay nila dahil wala naman tayong ambag sa kanila.
2: True.
0: That's considered.
2: Alam mo, sabi nga ng mga bata ngayon, na ano, hindi naman kayo ang nakikisama eh. Kami naman eh.
0: Which is true. I agree.
2: Diba?
0: I agree.
2: So, it's our decision, not your decision, which is true. Tama rin naman. Diba? Hindi naman natin pwedeng saklawan yan. Hindi naman natin pwedeng talagang diktahan yan. Panahon nila ngayon eh. Wala tayong magagawa.
0: Sabi ni Emily, hiwalay na nga po ako, Tita Kerry. Hindi naman ako makahanap ng makakasama kasi nga kasal rin ako. Well, you know, kagaya nga yung sinasabi ng iba, di ba? Then, the companionship or yung anong sinasabi nila? Situationship?
1: Mahirap yun, ha?
0: Hindi.
1: Yung situationship?
0: Hindi, kaya nga tinatanong ko, is it that the same as just having a companion?
1: Hindi, yung situationship, wala kayong label, hindi nyo alam yung
0: okay.
1: Iba yun, hindi, drama yun eh.
0: Kaya nga gusto nating i-clear, di ba?
1: Oh.
0: Kasi baka mamaya sabihin nila, pareho lang naman yun eh. Hindi. According to...
1: yung ano, parang Well, people who find themselves a lifetime companion, mm. diba? Those are the people. Parang they found their soulmate, but they just decided.

0: decided not to
1: just to be where they are.
0: Oh, they don't have the need for a legal document to confirm that they are in a relationship.
2: Sabi nga ni Jeneline. Jeneline, anak ko po 29 na, binata pa din. Saka na daw siya mag-aasawa pag umuwi na ako.
1: Mas matindi to kay ano, kay Girlene. Sabi niya dapat parang passport lang 'yan, may expiration. Matindi, ano? Sabi ni Gail.
2: Dapat maisip ko.
1: Sabi ni Gail, sabi ni Gail, sawa na nga ang mga tao saka kakatanong ng mga kamag-anak ko kung kailan daw ako magpapakasal. Kaya ayun, never na umattend ng reunion. Kasi nga paulit-ulit eh. But you know, sa akin naman, I think in the practical point of view, especially ngayon, di ba, yung iba talaga gusto lang magkaanak, pero ayaw magpakasal. Because they can parent the kid much better daw, ang tawag dito, much better than probably somebody who's married, di ba? Yun yung nakikita natin. So, I think people should understand that and also believe that there are ways of trying to make things better. Kasi sometimes...
2: Ay, hindi lang sa atin, ha? Hindi lang sa atin yan, ha? Even in other
1: sa ibang countries. Ha? I mean, in fact, let's put it this way. In other countries na ina-adapt na ngayon sa atin. Kasi in other countries that has been existing, ano na eh, decades eh, di ba? Decades na siya. Dito sa atin talaga, ngayon lang na ano yan. In fact, makikita nyo pa rin na dominantly in the Philippines, na there's no sharing of costs. Di ba? Sometimes, lalaki pa rin yung nagsishare ng mas malaki. Ngayon, people are beginning to be more practical. Kung ano yung gusto mong bilhin, bilhin mo dahil may pera ka naman eh.
0: And also, yeah, I think...
2: Ang pera mo, Laura, ano yan eh? Ang pera mo, pera mo. Di ba? Ang pera ko, pera ko.
1: Hindi, yan yung ngayon. In previous, hindi ganun. Yes, go ahead.
0: I think, yung ano, well, when it comes to the younger generation, we see a marriage or a wedding as a celebration rather than a requirement when it comes to a relationship. Dati kasi, pag, let's say, nabuntis yung babae, kailangan pakasalan anak ko. Now, if knock on wood, may mabuntis ako and their parents tell me to marry their daughter and I don't think I want to marry her, I'm like, what are you gonna do about it?
1: I'll take care of it. Oh, pero I'll take care of the kid.
0: I'll take care of the kid, but I won't marry your daughter. Why are you forcing your ideals onto me?
1: Tama. I mean, in either way, either way, doon sa parent ng babae or either way sa parent mo, ganun din yun eh.
0: Yeah, like,
1: sa same.
0: Bakit mo kami pagsasama kung ayaw namin magsama dahil lang sa anak? Edi yung negative feelings na ma-experience, mapupunta pa yun sa anak.
2: Iba na talaga ngayon, iba yung panahon. Sabi nga ni Cecilia, siguro po nakikita nila ngayon yung hirap ng buhay. Simula pa lang sa pagbubuntis, panganganak, hanggang sa pag-aaral ng kids. It's different nowadays. Lahat magastos na.
1: No, but my question to that, meron lang ako question dyan. Are you saying to me na yung panahon na yung during that your parents, hindi nyo ba nakita na ganun din yun? Di ba yun yung question
2: noon
1: ko dun eh?
2: Noon kasi nakikisabay lang sa kasal eh. Maraming ganun eh.
1: Di ba? Na hindi naman kailangan magpakasal, nagpakasal kayo.
2: Oo. Yung kasal ng bayan, sumasabay na sila, dami nun, no? Yung pala, ang dami palang walang ano, no? Hindi pa wala kinakasal. Minsan sa mga probinsya, kapag may kasalang bayan, doon mo palang maano.
1: Sasabay.
2: Oo, ang ninong nyo, si Mayor.
1: Kaya ang daming boto noon kasi si Mayor na nagan.
2: But ano lang, ano naman natin yan? Iwanan natin yung issue na yan. No? It's very, very sad. No? Itong ano natin ngayong araw na to, sad day sa ating mga OFWs in Hong Kong, ang biglang pagpanaw ng isa nating kaibigan at kasangga sa community. No? At maraming natutulungan dahil sa kanyang pagbibigay ng kaalaman at pagpapayo tungkol sa ating kalusugan. Napakabata pa niya sa edad na 49 para mamaalam agad. Nang ganun lamang kabilis, na halos lahat maging kami ni Kuya Mike, hindi po makapaniwala. Marami pa nga ang lumalabas na maling balita nakarating sa amin, minabuti namin na makibalita muna Nung malaman po namin yan, minabuti muna naming makibalita muna sa kanyang malalapit na kaibigan. At iyon na nga, lumabas na sa chat group ng ating mga OFWs sa OWA ang kanyang pagkamatay at natagpuan na lamang siyang walang buhay sa kanyang flat na tinutuluyan dahil siya lamang pong mag-isa doon. May mga nag-post pa nga na siya ang lalaking, take note ha, may mga nag-post na siya ang lalaking nasa gasaan sa Central. Nilagay pa yung kanyang picture at sabi nga namin ni Kuya Mike, marami naman talaga ang fake news na gumagawa sa social media. Basta mauna lang sila sa balita at maging viral yung balita na yon, kahit po mali talaga at walang basihan, ikakalat at ikakalat pa yan. Kaya yung napadala ng balita sa aming Saturday group, no, dito po sa Pinas, na mga ex-Hong Kong, ay sinabihan kong mali ang kanyang nakuhang ano, balita sa Facebook na may picture pa. Kaya sinabihan niya na burahin yung nilagay sa Facebook ng kanyang friend sa Hong Kong kasi mali po yung balita. Liliwanagin po natin, yung pong kababayan natin na nasa gasaan ay nasa malubhang kalagayan pa rin hanggang ngayon. Na-opera ka na po siya sa ulo dahil may namuong dugo doon sa pagkaka ano po, salpok ng bus, no? Pagkakabunggo po niya sa Central, sa isang bus, tumilapon po siya at nabangga pa sa poste ang kanyang katawan. At sangayon naman po sa mga pulis, ay go yung mga sasakyan. Yung signal ng ano ng traffic light ay go po ang mga sasakyan doon, no? Yung bus. At biglang tumawid ang ating kababayan kaya siya nabundol. At alam naman natin ang batas sa Hong Kong na kapag go ang mga sasakyan, bawal tayo talagang tumawid dahil karapatan po nila yon at nasa batas na wala ko silang pananagutan sa atin. Di gaya sa Pilipinas dito, kahit kasalanan ng tumawid, kasalanan pa rin ng driver ng nakabangga. Kasalanan na nung tumawid, ha? Ganyan po dito sa atin. Ang namatay naman nating kaibigan at malaking kawalan sa ating Filipino community ay si Dr. Mike Manyo o Doc Mike. At mas lalong kilala, nakilala si Doc Mike dahil tinayo niya ang DWEP, no? Na ang layon ay magbigay ng dagdag kaalaman at boses sa mga OFW sa Hong Kong. Nakita po ang kanyang katawan na wala ng buhay matapos humingi ng tulong ang kanyang mga estudyante na nag-iintay sa kanya at nagtataka kung bakit di sumipot sa kanila si Doc Mike at di nito sinasagot ang kanyang telepono. Kaya humingi ng tulong sa Hong Kong Police ang mga estudyante niya, wala naman daw foul play. At hintayin na lamang ang resulta ng kanyang autopsy para malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Gaya po ng palaging sinasabi ni Doc Mike sa kanyang podcast, no, na health is wealth. At alagaan natin ang ating mga sarili. Para po sa amin, malaking kawalan si Doc Mike sa ating community. Naway sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at pagkukulan po natin ito ng pagdarasal at pakikiramay sa kanyang pagpanaw. At naway maituwid na rin po sa social media ang maling balita na pinapakalat, no? At naikalat, hindi po si Doc Mike ang nasa gasaan. Ulitin po natin, ha? Hindi po si Doc Mike ang nasa gasaan. At ang kababayan natin na nasa lupak ng bus ay nasa ospital pa rin at nasa malubhang kalagayan.

0: isama rin po natin sa ating pagdarasal na gumaling na rin po si Kabayan. Kayo, anong sa inyo?
1: Sa akin, I did a short explanation to that last Monday or Tuesday regarding that particular blog, no? Regarding kay Doc Mike. Alam nyo, sometimes sumusobra na ho tayo talaga eh. We go beyond the call of duty, ika nga. Okay yun kung nasa magandang sitwasyon. Pero kung wala ho kayong kaalaman tungkol dun sa sitwasyon na yun, eh wag na ho tayong magsalita. Diba? Manahimik na lang ho tayo. Kasi sometimes, yung pagbukang bibig ninyo, yung pa yung kayo pa yung nalalagay sa alanganing sitwasyon. Isinama nyo po yung pagkamatay ng isang tao doon sa nung nasagasaan ng isa na nating kababayan, which walang koneksyon yung dalawang yun. Diba? Alalahanin po natin yung mga binibitawan yung salita. Eh, kung kami nga eh, diba? Kung kami nga dito sa impila na ito, eh, hindi ho kami naglabas ng isang pahayag. Even doon sa nung in-explain ko doon sa maikling information na inilabas ko, hindi ako naglabas ng pangalan. Kasi nga, ayun na nga yung sinasabi natin eh. Kung hindi natin alam, may mga iba pa dyan nag-uusyoso, ano bang kinamatay? Nasa atin ba yun? Hindi naman sa atin yun eh, di ba? Kung hindi ilalabas, kasalukuyan nga, di ba? Ang dahil nga medyo, hindi medyo tragic yung pagkamatay ni Doc Mike, dito, ano yan? Kailangan na i-autopsiya yung katawan, yung labi ni Doc Mike para malaman kung ano yung sanhi ng pagkamatay. Mm-hmm. Di ba? Automatic ho yun. No? So, sa mga ganyang sitwasyon, kailangan malaman. Di ba? Kasi ano eh, it is undetermined. Eh dito, very, very ano yan sila dito, very precise po sila dito, kailangan malaman kung ano yung sanhi ng pagkamatay. No? So, yung kababayan naman natin na buhay pa, medyo nasa alanganing sitwasyon lang dahil nabagok na yung ulo niya, he's under recovery, di ba? So, bakit ho kailangan natin ilagay yung dalawang insidente na gagawin nating isa lang pala yung taong nadali doon? Kagaya nga ni sinabi ni Dita Kerry, pati yung kanyang Saturday group, eh kung ano-ano yung lumalabas. Ako nga.
0: Yeah, pinadala yung ano? Pinadala yung news na
1: kasama yung picture niya
0: sa Facebook na si Doc Mike yung nasa kasaan.
1: Di ba? So mga sa mga sitwasyon na ito, alam niyo po, ano na siya, talamak na ho siya. And you can just easily go through a process in which paano kung let's say yung kamag-anak sa Pilipinas ay nagpanik nang dahil dun sa sitwasyon na yun. Imagine nyo po yun. Eh kung pa may mga sakit sa puso yung mga kasama mo dun sa Pilipinas, di lal, nadamay pa yung mga yun. Mag-ingat po tayo sa pagbibitiw ng mga impormasyon na wala ho tayong katibayan. Lalo na sa amin, dahil kilalang-kilala namin si Doc Mike, eh gusto rin namin malaman, di ba? At para naman malinis po yung kalalabasan itong impormasyon na ito. Anyway, yun lang po yung sa amin. Sana maging maging magtimpi po tayo sa mga bagay na hindi natin alam.
2: On the radio, web, and mobile app.
3: Ho Tang Wah.
2: Metro Plus, your connect.
4: The current term government strives to grow the economy, improve livelihood, pursue new opportunities, and promote the mega event economy. Visitor arrivals have increased, while improving housing, transport, and more. And tackling long-standing issues, the government enacted Basic Law Article 23 legislation, seizing the opportunities presented by the nation. The chief executive has led delegations to ASEAN, the Middle East, and Central Asia to open up markets. We attract enterprises and investments, reinforced Hong Kong's position as an international hub for high-caliber talents, and promoted Study in Hong Kong brand. This year, the first payload expert from Hong Kong joined the Shenzhou 23 spaceflight mission. Hong Kong remains highly ranked internationally. Opened last year, the Hatau Cooperation Zone has boosted INT development. We are expediting Northern Metropolis development and are formulating the first 5-year plan to build a better future together.

0: Balik po tayo sa ating programa. It's 1 minute past the hour of 9 o'clock. Second hour po natin. BTS, Tita Carrie, anong sa inyo?
1: Ay, may mga reaction tayo, no? Opo, si Doc Mike po yun, no? Doc Mike Manyo, sabi nga ni Gloria, nagtuturo po si Doc Mike sa Hong Kong U. Hmm. Opo, opo. Hong Kong U.
0: Sabi
1: at nga, pinapakita nga po sa Facebook page niya, no? Yung at saka yung mga ano natin, kababayan natin. Ngayon, pinapakita nila yung ano, yung mga symposium na ginawa, yung mga ano na ginawa ni Doc Mike, no? Na maraming kababayan natin at least na bibigyan ng tamang impormasyon sa kanilang kalusugan.
0: Hmm.
1: Isang doktor na ano, tumatalakay sa mga issues, no? Ng ano, pati yung mga depression, no? Tinalakay din ni ano yan, yung kinamatay ni Congen ano?
0: Tejada.
1: No, yung aneurysm.
0: Ano
1: tinalakay
0: yan?
1: Din ni
0: abdominal aneurysm, oo.
1: Oo.
0: So sa mga ganitong okay. Sabi nga dito ni Beth Palumayan, ano, it's so sad to hear about pagkawala ni Doc Mike. Nagtuturo po si Doc Mike sa Hong Kong University. Sabi nga ni Gail naman dito, binabash po yung Kuya Mike, yung wife nung nasagasaan. Eh grabe talaga, iba nating mga kababayan. Ano mo, it's hard when it's easier for you to hide doon sa personality mo on social media. Ang dali mo magtago. Okay? And para sa akin, like as I always said, social media, Facebook, YouTube, and other forms. At least sa Pilipinas, may TikTok and IG. No? And of course now, Threads. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo that these social media platforms, its purpose is really, kaya nga tinawag na social media, to socialize. Not to demoralize the people na nakikita ninyo tsaka yung mga binabash nyo yung tao. No. It becomes a platform that creates connection between A person and B person. Yung mga taong hindi nyo na nakausap for so many years, decades, bigla na lang nyo makikita sa social media who will be sort of tying up with you, di ba? Yun yung kagandahan po ng social media. Hindi po yung nagbibigay tayo ng mga balita na hindi naman na walang substance, di ba? Hindi na substantiate yung information. Hindi nabibigyan ng kahulugan kung ano po yung pangyayari at na-identify kung tama ba siya o hindi. Okay? Na, sa atin, kagaya lagi ko sinasabi dito sa aming himpilan, kung hindi namin maaaring maprotektahan o mapatunayan kung yung balita na yon ay tama o hindi, hindi ko kami maglalabas ng information. Kasi kaawa-awa po doon sa mga taong naaapektuhan.
1: Totoo yan. Even yung ano, even yung kapatid natin na si Harold, no, yung nasagasaan na kung saan na-opera na nga siya sa ulo o opera pa siya ulit siya sa ano niya, sa stomach niya dahil may nakitang bleeding din sa loob ng tiyan. Alam niyo kaysa mag-ano tayo ng iba't ibang opinion, iba't ibang haka-haka, no? Alam mo, mas magandang makita natin sana yung ipag-pray na makaligtas si kabayan. Dahil may pamilya siya eh. Ano man yung naging dahilan ng kanyang pagtawid, nag-go ang sasakyan, no? Eh, marami naman ganyan eh na nangyayari. Lalo na nga dyan sa Central, minsan nga hindi kayo sa tamang tawiran eh. Pinagsasapalaran natin yung buhay natin eh. Diba? Kahit anong higpit ng Hong Kong authority sa atin na alam mong may pulis, diba yung iba pa nga eh, kahit may pulis na nakaano, marami pa rin nahuhuli. Na alam na yan ha. Na nung oras na yon, huwag kang tatawid. At makuhuli ka at makakasuhang ka. Pero wala eh. Parang taken for granted natin eh, yung mga ganun. Pero sana,

0: kilala niyo po yung tao ka, walang respeto po yun. Mm-hmm. Diba? Walang respeto.
1: Gusto ko lang pong idadag, no? We have a kababayan po natin who approached us recently, and I'm sure if you are a follower, no? Kayo po'y sumusunod sa ano namin, you follow our page. Eh, napansin, meron ho kasi kababayan po natin na nawaglit po yung kanyang pulseras sa Hong Kong side, ano, sa may MTR. And may isang babae na nakapulot. She posted it. I can't remember how that post went, but after that, she took down the post. Alam niyo po, yung may sentimental value yung ano eh, yung pulseras na yun doon sa kababayan po natin who directly approached us and asked us to help her na i-post sa atin kung sakaling may nakakita. Alam niyo po, kung hindi niyo pag-aari, huwag niyo na po pagka-interesan naman.
0: Huwag niyo pag-interesan.
1: Kasi alam niyo po, hindi niyo alam yung kwento kung paano nakuha ng kababayan natin yun, eh, di ba? May ano yun, may whether how important that is nandun na yun sa kababayan na nawalan. So wag na ho natin pagka-interesan. In fact, there have been instances na pag nawala sa MTR, normally nire-report lang yun dun sa MTR, dun sa, meron silang office, di ba? May mga, ano po yun sila, yung mga kiosks na pwede nyo po yung iwan dun. Eh, kasi may lost and found din po sila. At saka, oo, tandaan nyo po, may mga CCTV po everywhere. Pag nakita po kayo na ganun, tapos tinago nyo. Ha? Ano no?
0: Mas maganda yung nasusodi, yes, ka talaga.
1: Yes, imagine nyo po ito.
0: Kahit na naman yun na bagay.
1: Sana naman, ano? Ayokong dagdagan yung posisyon ng kung sino man ang nakakuha. Ako, I'm just hoping na kung sino man yung nakakuha ay ibabalik niya this coming weekend. Kasi nawala last weekend eh. Malapit na po yung weekend natin. I'm just hoping na maibalik niya. Yun lang po sa akin. Ayokong husgahan yung kababayan po natin. She may have a reason why she took down the post. Okay? Huwag naman natin siya i-bash kasi kung ba sakaling mang gusto niyang naman nahawakan yun o tulungan. If you are listening o sino man na nakakakilala doon sa kababayan po natin who knows yung nakakuha at nakapulot ng pulseras na yun, nasa thread po natin sa ating page, nandun po yung phone number ng kababayan natin na may-ari ng pulseras. Tawagan niyo po siya. You don't need to be identified. Ibalik niyo lang po sa kanya. Tapos ang usapan.
0: Oh.
1: Di ba? Yun lang yun.
0: Malay nyo, may monumental value yun.
1: Diba? Eh, hindi na natin, hindi na natin problema yun kung may merong monumental or instrumental or
0: sentimental
1: value yun. Hindi natin alam yung kwento nun eh, kasi hindi naman atin yun eh, di ba? So, sana naman na maibalik po doon sa may, yung tunam, yes, na
0: yun. Marami na po nagsasoli eh. Marami pa rin nagsasoli talaga.
1: Correct.
0: Ako, dyan ako tiwalak believe sa ating mga kababayan.
1: Mm.
0: Marami pa rin talaga,
1: yes,
0: yung hindi nag-interest.
1: I agree.
0: Yes. Last live pala, sabi ni Gay, last live pala ni Doc Mike nung Saturday daw. Paulit-ulit ko talagang pinapanood yung topic niya about stroke and aneurysm.
1: Mm.
0: Nakakalungkot pa rin talaga. He's very approachable and friendly. Kapag nasasalubong siya, hihinto talaga. Ayan, ugali ho yan ni Doc Mike talaga. Ay, ipag-chikahan.
1: Okay.
0: Palagi nakangiti.
1: 10 minutes past hour of 9 sa ating programa. Let's move on sa ating anong sa inyo.
0: Yes, eto naman ngayon ang matinding balita. Nako, Chip. Alam ko, interesado ka rito. Kakasuhan na ng ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio.
1: Uy, finally.
0: Kaya lang, usurpation of authority lang ang ikakasok sa kanya. Dahil di niya daw pinaalam sa mga board of directors ang paggamit niya ng pera. Take note, hindi niya pinaalam sa board of directors ng OWA ang paggamit niya ng pera ng OWA para ipambili ng lupa na nagkakahalaga ng 1.4 billion at wala itong pahintulot

sa Board of Directors ng OWA. Ang masama dito ay binasura ng ombudsman ang akusasyon ng DMW laban kay Ignacio ng malversation at plunder dahil ito ang reklamong sinampa ng DMW laban kay Arnel Ignacio. Kaya ang sabi ni Secretary Hans Kakdak ng DMW, magsasampa sila ng motion for reconsideration dahil baka hindi daw nabigyan ng pansin ng ombudsman, take note, tingnan niyo po ito, baka daw hindi nabigyan ng pansin ng ombudsman ang 198 million pesos na overprice sa presyo ng lupa. Laki dun, ha? 198 million overprice sa presyo ng lupa. Kasama din daw. Ako, ito nakaka-embernalistic movement. Kasama din daw ang 51 condominium na kung susumahin ay nasa 97 million pesos na halaga na kasama sa presyong binayaran ni Arnel Ignacio na dating OWA administrator. Pero nang hanapin ng DMW nila Secretary Hans Kakdak yung 51 condominium ay wala namang nakatirik sa lupa. At ang matindi pa rito, ang pag-issue daw ni Arnel Ignacio ng dalawang cheque na pambayad sa lupa bago pa lang pinirmahan ang deed of sale. And with the seller acknowledging the payment, ganong hindi pa pirmado ang deed of sale. Dito natin hinahangaan si Secretary Hans Kakdak dahil gusto niyang papanagutin talaga si Arnel Ignacio. Sabi nga ni DMW Secretary Kakdak, kung si Senator Marcoleta daw could be held liable without bail dahil sa kasong plunder na campaign donation, bakit hindi daw gawin ito kay Arnel Ignacio na ginamit ang 1.4 billion pesos na pera, money held in trust for OFWs, para lang ipambili ng unwanted piece of land na di naman talaga kailangan ng ating manggagawang Pilipino abroad. Ganong wala siyang kapangyarihan or authority para gawin ito. Ito ay kanyang sariling desisyon na hindi niya pinagbigay alam sa mga board of directors ng OWA. Kaya maging ang mga iba't ibang grupo dyan sa atin sa Hong Kong, lalo na ang migrante, umaalma na dapat mabigat na kaso ang isampa kay Arnel Ignacio dahil wala man lang siyang respeto sa paggastos ng pera ng OWA at binastos niya ang mga board of directors ng OWA, 10 ng mga OFWs na miyembro ng OWA. Kayo, dapat bang sampahan ng mas mabigat na kaso si Arnel Ignacio? At paano natin mapapanagot? Ito lang po ang tanong. Paano natin mapapanagot ang mga susunod pang administrator ng OWA kung ganito rin lang ang ikakaso sa kanila na pwede silang magpiansa, pwede silang makalaya pa, ganong hindi birong halaga ang involved dito at pera yan ng mga miyembro ng OWA

0: kayo, anong say nyo?
1: Ako, ang ano ko dyan, ang 10 cents worth ko dyan is this, no? Parang sa bahay yan eh, di ba? Meron tayong itinalaga na tinatawag nating pot money. Yung pot money na yun, maaari pong gamitin ng sino man, no? Kung sakali man, yung pot money na yun, yun yung gagamitin natin sa anong mga bagay na kailangan po nating gamitin. Pagkagamitan para sa bahay, di ba? At ang agreement is yung batas. Yung agreement doon is walang maaaring makakuha ng pera na yon kung hindi ipapaalam sa lahat ng tao doon sa bahay. Which yung lahat ng tao sa bahay, yun yung mga mambabatas. Or yun po yung mga direktor or mga taong nagtatrabaho kasama doon sa bahay. Di ba? Ang ginawa mo, kinuha mo yung pera na yon, di umanong in good faith. Di ba? Yun yung palalabasin dyan eh. Di ba? In good faith na kinuha ko yung pera na yon kahit na wala sa impormasyon ng sino mang mga membro ng board of directors o mga kasambahay at ginamit yung pera. Di ba? So, yun yung question doon. Di ba? May in good faith niyang ginawa yun kasi gusto niyang palakihin yung pera na yon, but still, may proper procedure eh sa paggawa nun eh. Diba? Ngayon, yun na nga, sabi nga, due to whatever technicality, binasura yung complaint na yun. Ngayon, kung kayo yung tatanungin ko, diba? Yung pera na inilalagay nyo dun sa pot money, yun yung pera pambayad ng kuryente, tubig, gas, tapos ginamit sa ibang paraan. Alam nyo yun, diba? Paggamit doon sa ibang paraan, sinabi, hindi, pagkakakitaan naman ho yun eh. Kasi binili ko nga ng ganito, in a few months time, maibibenta natin yun, kikita tayo. Ang tanong doon, paano yung pera na yun para napagkagastusan, kung sa bahay ninyo yun, paano yung sa pera sa tubig, kuryente, gas? Ay di wala ho kayong pambayad na yung time na yun. Di ba, yun yung kailangan natin intindihin eh. Kasi kung hindi nyo naiintindihan in that small, very uncomplex manner, hindi nyo maiintindihan yung mga nangyayari sa atin sa gobyerno. So kung ganun po yung nangyayari sa inyo, sa pamilya pa lamang, meron na po kumukupit. Diba? Meron na pong basta-bastang nagdadahilan na, hindi bali, ginamit ko lang siya pansamantala. Parang yung mga kababayan po natin, bato-bato sa langit, tamaan mo magagalit, yung nakakita ng maraming alahas sa amo, kinuha lang na. Diba? Prenenda o sinangla. Sabi niya, hindi ko naman ho ninakaw yun kasi kukunin ko rin naman ho yun sa susunod, babayaran ko siya, ibabalik ko din dun. Ninakaw mo yun kasi hindi mo naman pag-aari yun eh.
0: Eto nga, sabi nga ni ni Kateban, ni Steven Hilario.
1: Ano sabi niya?
0: May kumita.
1: Yes! For sure.
0: May komisyon. Alam nyo, para maintindihan, kaya nga ako, inano natin ito, yun ho kasing ginamit na pambayad na 1.4 billion pesos of money held in trust for OFWs.
1: So ano yung ibig sabihin nun? Explain mo yung held in trust. Di ba? Ibig sabihin nun, hinawakan po yun for the use at pinaniniwalaan nyo na lahat ng tao naiintindihan nila na hindi pa pwedeng gamitin yung pera na yun sa ibang bagay. Kaya nga yun yung sinasabing held in trust. Diba? Hinahawakan sa paniniwala na naiintindihan ng lahat na hindi siya pwedeng gamitin. Yun.
0: Diba? Para ipambili ng unwanted. Hindi po talaga kailangan. Na hindi importante, no? Na piece of land. At ang inahabol at sinasabi ni Secretary Hans Kakdak, no, hindi nakita, hindi pinagbasihan yung 198 million overprice na presyo ng lupa. Tignan niyo po ito ha. Nag-overprice siya doon sa lupa imbis na para kumita ang sana kung maganda yung kumita

0: wala na yung OFW, yung ano nung lupa, hindi mo in-overprice. Kasi ang perang kukunin mo, di ba? Owa money. Oh. Kaya doon mo pa lang tapos nilagay mo doon na mayroong 51 condominium.
1: Ay, hindi naman existing yung condominium na yun.
0: Na hindi existing. Ang worth nung ano na nakalagay doon, sangayon kay Secretary Sakdak, yung 51 condominium is worth 97 million. As in, wala.
1: Hindi siya present po doon sa ano. Wala talaga, non-existent.
0: Wala siya, walang nakatiri po na 51 condominium doon sa lupa.
1: Yun yung tinatawag nila. Yun, parang ghost project po yun. Yung 91 million, ano na yun. Wala ho, non-existing po yun.
0: Walang existing ano. Kaya nga, ang tanong nga natin, kung paglabag lang o ano, usurpation of authorities ang ikakaso, parang masakit din na hindi matanggap ng mga board of directors, di ba, ng OWA, at mismo karamihan ng OFW member na member ng OWA, kung ganito lang ang ikakaso, paano mo pang mapapanagot ulit yung mga susunod na administrador? Yun nga tanong natin eh.
1: Hindi, yun nga, yung sinasabi natin, Tita Kerry. Ang lumalabas dyan, pinagtatakpan noong sitwasyon yung pangyayari. May ibig sabihin nun, nangyari yun, to overcome that, tatakpan mo na lang. So, ang kaso lang is because of yung authority lang nung tao na hindi niya sinunod yung dapat lang. May there's a certain position, pag ganyan nakalaki yung pera, kailangan nang pa-aprobahan yun. Now, the question is, yun po yung nangyayari sa atin all throughout. Tingnan nyo lang po ito. Ang ganda nga nung sinabi ni ano eh, in relation to this, ha, doon sa isang, ewan ko kung napakinggan nyo po yun o nakita nyo po yung isang commencement speech ng mayor ng Pasig na si Vico Soto. Ang sinasabi niya, huwag tayo mabulag sa katotohanan. Huwag tayong mabulag sa posisyon. Huwag tayong mabulag sa mga pangyayari na kung hindi lamang tayo mabibigyan o mabibiyayaan ng dahil sa ginagawa natin, we put a blind eye on it. Tama yung sinabi niya nung kasi tinanong doon eh, how do you fight corruption? Di ba? Sa kanya, everything that we go through every day has an opportunity for corruption. Di ba? And we cannot just place ourselves na hindi natin nakikita yun. Nagbubulag-bulagan tayo. Di ba? Ano yung pagbubulag doon? Pag sinabi natin na nabubulag-bulagan tayo, if it's to our favor, we close one eye. But if it's for the favor of others, babatikos tayo. An example to that, simple example. Pag sa klase, pag merong nangongopya at may kodigo, pwede natin siyang isuplong. Dahil it favors that person. Correct? Kasi siya yung nag-ano eh. Siya yung gustong tumaas yung grado niya eh. Pero kung sa atin yun, na meron tayong kodigo at meron tayong binabasihan na pwedeng pagkokopyahan, sa atin, hindi, okay lang naman yun, di ba? Kasi konti lang naman yung hingin ko eh. 2 points lang ang kailangan ko eh. Di ba? So ngayon, dina-justify natin yun kung it's to our favor. Similarly, pag nakikita mo natin yun, yung maliit na bagay na yun na nasa classroom lang nangyayari, nangyayari na ngayon yun sa buong Pilipinas. Kagaya natin sinasabi, there is no perfect solution for corruption because everywhere you go, there is bound to be corruption. Pero yung question lang doon is how substantial yung corruption na yun kagaya nitong sa OWA. Di ba? Kasi hindi lang po ito 100,000. Hindi lang ito milyones. Ito'y 100,000,000 at bilyones. Di ba? Tingnan nyo po yun. Kaya nga ho, yung sinasabi namin lagi ni Tita Kerry, the root of all this,

0: is happens at the lowest end of society. Kung hahayaan ninyo, ulitin natin, kung hahayaan ng ating society na sa pinaka-bottom na nag-uumpisa na, sa pamilya lang natin, hindi ba? Pag pabor mo yung anak mo, huwag sabihin sa tatay mo, ha? Ito, susuhulan mo na yung anak mo. Diba? Doon pa lang nakikita mo na na may nangyayari ng ganun. Tapos pinagtatakpan na ho natin. Diba? So doon pa lang na nag-uumpisa yung little form of what we call suhol or corruption. Kaya nga yun sinasabi natin, inherent na siya eh. Diba? Ibig sabihin nun, parte na siya ng buhay natin. Saka naman nakakita sa atin, pag may umakit sa bahay, pag sinabi, pasensya na ho ko siya, gutom ho eh. Pwede ba nating hayaan lang yung ganun?
1: Sabi ni Norma, unfair naman daw na i-compare yung kaso ni Arnel
0: sa
1: Ignacio to Senator Marcoleta. Ngayon, para maintindihan lang ha, ulitin lang natin ha. Doon po sa inano natin, binalita natin, yung sasama ng loob ni Secretary Hans Kakdak, na ilabas niya po, no, na inaikumpara niya, na sinabi niya lang, as comparison, na kung si Senator Marcoleta nga daw, na kinakasuhan ngayon, di ba? Pinakasuhan ng ombudsman, without bail, dahil plunder din po. Ang kaso lang po niya, di ba, doon sa campaign donation. Hindi pa nga yun, ano eh, pera ng taxpayer eh.
0: Yeah, but, in, diba? But because of his position.
1: Para lang maiano lang natin yung ano natin kay Tita Norma, no? Na paliwanag. Kaya lang po kinumpir kasi sana nga po, sa laki ng halaga naman na kaya pinaliwanag na yung 198 million overpriced, hindi pinagbasihan ng ano ng ombudsman. Yung 97 million worth of condominium, di ba? Hindi pinagbasihan. Eh sa kasong plunder, di ba pagka ang ano mo eh 50 million pataas, plunder na ikakaso sa iyo eh.
0: No, true. That's definitely true. Pero yung difference nga yung ang pinag kakaiba nila is that
1: nila
0: it's within the position. It was in the position. Ang gusto lang natin pa, I think it was also in the wrong light yung example ni Hans Leo Kakdak. That's my position. Dahil kung tutuusin, kahit sabihin po natin yung that amount na napunta kay Marcoleta, the reason why it became a plunder case because he was a public official during that particular time.
1: Yes.
0: Congressman siya nun. He may not have used the money yet at that time kasi yung impreparation yun sa pagtakbo niya bilang senador. Diba? Yun yung position dun eh. On the other hand, yung sa kay Arnel Ignacio, nasa position din siya nun.
1: Dapat government yun, employee siya, dapat administrador yun, siya ng OWA.
0: At ang masakit dun, yung sa kanya, ginamit niya mismo yung pondo ng OWA to purchase mismo that particular property. So I think that has
1: na
0: to be...
1: Na hindi gumaan sa board of directors.
0: Siya lang talaga yung nagbigay nung ano na yun.
1: Nag-desisyon
0: doon. Dapat yun, ito kailangan... Si tama yung sinasabi ni Administrator or ni Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan i-review yon. Kaya kailangan may motion of reconsideration para i-review ulit yung kaso. Yun yung pinaka-importante doon. Okay? So sabi nga ni Miles dito, tapos ang hirap mong humingi ng tulong sa OWA. Yung sinasabi nga nilang scholarship para sa mga anak ng mga OFW, dadaan muna sa butas ng karayom. I think that's a totally different issue, no? Let's not push that issue somewhere
1: tapos
0: else. Tapos
1: ganyan, nawawalas lang ang pera.
0: Oo. Sa ang pinaka-importante dito...
1: Sabi nila, nakakawalang-tiwala na po talaga.
0: Yeah. No? Yun na po yung ilagay natin doon sa situation. Talagang,
1: sabi naman ni Tita Edna, nakakalungkot lang kasi sa milyon-milyong halaga na ginamit sa hindi maliwanag na ginamit sa hindi maliwanag na halaga at napakalungkot.

0: unfair naman kasi hindi siya mapapanagot sa batas sa pagwaldas niya ng pera ng mga OFWs. Yung iba nga nabibigla ngayon eh, laki na mo pera pala.
1: Malaki talaga po. Malaki po yung pera.
0: Sabi naman ni Gail, isali na rin ang mga nakipagsabwatan para marilis ang ganong kalaking halaga. Kaya nga ako question mark yun eh, na hindi pa pirmado yung deed of sale, di ba? Tapos may acknowledgement ano na kagad, yung nagbenta na natanggap niya na yung ano, no, yung pera. Acknowledging the payment. At bakit minadali? Yun ang malaking tanong eh. Bakit minadali? Bakit hindi pinaalam sa board of directors, no, na kung maganda naman talaga yung kanyang, di ba, adhikain, yung kanyang programa, di ba, at yung kanyang misyon na sinasabi niya sa kapakinabangan ng ating mga overseas Filipino workers. Ano natin si ano si admin na Arnel Ignacio.
1: Give them the benefit of the doubt.
0: Di ba? Kaya lang dun ho siya nagkamali. Na bakit hindi niya ipinaalam, di ba? Sa tamang ano at hindi niya dinaan sa tamang proseso, hindi niya pinaalam sa board of the directors ng board of trustees ng OWA, di ba? At bakit overpriced? 1.4 billion. Lagi niya kasi binabanggit ang laki ng ano, ang daming pera ng OWA. Kung madaming pera ang OWA, dapat itama yung paggamit. Di ba? Para sa kapakinabangan ng lahat ng miyembro.
1: I agree. 934 sa ating programa. Gaya ng sinabi nga dito, mayaman ang Pilipinas pero mas mayaman yung mga corrupt na government officials. 9:34 sa ating programa, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa anong say ninyo. Moving on to another topic, sabi nga natin, unti-unti na itong kinakalkal at hopefully unti-unti na rin lumabas ang tama para at least maparusahan ang mga taong ganito na ginagamit po ang kaban ng bayan sa anong paraan. Kagaya nung sa akin, ako, ang question ko lang doon is, how could have a private individual like, di umano, Mike Defensor at kung sino pa yung kasama niya, could have donated that amount of money, no?
0: Tatlo lang sila, ha? 75 million.
1: Exactly. Exactly, di ba? Eh, kayo po, sa tanang buhay ninyo, when will you be ever in an ordinary citizen, how can you ever really get a million pesos? Probably not in your lifetime. Pero itong mga tao nito, nagbibigay lang sila ng ganung halaga. So where do you think those money... Okay, sabihin na natin, if you're a legitimate businessman, then you can prove the fact that pwede mong ibigay yon. But how many are able to really... Kaya ngayon yung question mark, di ba? Lihiti mo ba yung kanilang pagbibigay na yon? And ang ano lang, ang technicality nga doon sa sinasabi ngayon is bakit hindi niya inireport? Yun lang yung question doon eh. 935.
0: Wala sa salin niya, wala sa sose.
1: Yes. Yan ang ating pagtutuloy ng ating anong sa inyo. Tires?
0: Oh, yes. Akala ko commercial. Ito po ha. Sabi nga nila, ito na naman tayo sa impeachment series na inaabangan. At halos lahat po dito sa Pilipinas ay nakaantabay po talaga dito. Inaabangan po talaga kung darating ba, dadalo ba si Inday Sara sa Senado at haharap sa mga senator judges. At ang nangyari po, pupunta nga si Inday Sara pero para lang daw kausapin at bigyan ng support ang kanyang mga private lawyers. Nasabi nga po, ng iba'y mahal talaga ang bayad, kaya dapat sulit at maipanalo nila ang kasong impeachment na ito ni Inday Sara. Nasa unang kaso pa lang ang hinaharap sa Senado. At ito ang Article 4 sa Constitution na betrayal of public trust. At kasama nito ang grave threats. Dahil sa kanyang pagbabanta na inihayag pa niya through Zoom, di ba? Live sa social media na sinabi niya ang mga katagang kapag pinapag ako, di ba? Pinapatay. May nakausap na siyang papatay din sa Pangulo, kay First Lady at sa dating Speaker of the House. No joke. No joke. At ito ngayon ang tinatalakay sa impeachment trial. Dahil nga naman, wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito tayong vice presidente na magsasabing may kinausap na siyang papatay sa Pangulo, sa First Lady at kay Speaker of the House kapag siya ay pinatay. Dalawang witness na ang naisalang na taga-NBI at makikita natin ang iba't ibang reaksyon at pagtatanggol ng magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa, na kung ikaw ay nanonood at nagmamasid at walang kinikilingan, marami kang matututunan dito sa panonood mo, lalo na po sa usaping legal. At maging, kung ikaw ay nagmamasid, makikita mo yung mga ikinikilos ng mga senator judges. Huwag na po nating isa-isahin. Kayo na lang ang humusga. Kayo na rin ang magmasid sa kung tama ba ang mga usapin at pagtatalo at tama nga ba ang inaasal ng mga prosecutors, ng mga defense lawyer, at ng mga senator judges. Kayo, anong say nyo?
1: I think, alam nyo po, as we progress, of course, ang pinaka-importante dyan na dapat nating pagkukulan ng pansin is magkakaroon ng wave yan eh. Ano po yung wave? Parang alon po yan, di ba? May tataas na alon, may bababa na alon, depende kung saan po papabor. At the end of the day, just remember, ang maganda nga yung lagi na nire-remind sa atin, na this is not a criminal court. This is not a civil court. This is an impeachment court. Ang pinapatunayan lang po dito are certain things. Number one, ang pinapatunayan pa lang muna is yung bahagi po ng pagsabi at pagbanta, no, sa ng ating vice presidente sa a number of personal individuals. Presidente, asawa niya, First Lady, at of course, ang Speaker of the House. Yan pa lang yan. Meron pang iba't iba pa. Hindi pa kasama dyan yung perang di umanong, di ba, na kuha, di ba, sa kaban ng bayan na ginamit as what we call confidential fund, na kung saan lumabas po yung mga pangalang Piatos. Ano pa ba yung iba na pangalan na lumabas?
0: Ah, Mary Grace Piatos.
1: Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa mga pangalan na lumabas, no? So ito po ay parte pa lamang ng malaking pag-uusapan. So sa ganitong paraan, siguro ang kailangan nating gawin is kung talaga tayo ay mapagmasid, tayo ay nag-iisip sa kung ano man ang mangyayari sa loob po ng 3 hanggang 6 na buwan ng paglilitis. Hindi lamang ng mga ng prosecution at ng defense at iba't ibang mga volunteers mula sa kasapi po na ang mga kongresista po natin na nasa mababang kapulungan at yung mga nag-volunteer, di ba, nakasama sa prosecution. At of course, yung 16 na abogado na pinili ng ating kagalang-galang na vice president para depensahan yung kanya namang panig. Yung paglilitis na to, marami hong lumalabas. At di pa, wag na natin kalimutan din yung mga tinatawag nating senator judges na nagtatanong din

0: batikos o sinasalaysay nila yung kanilang saloobin sa mga sitwasyon tungkol dito sa impeachment na ito. Ang kailangan ng nating maintindihan dito, hindi kung sino ang ating pinapanigan. Kasi, tandaan niyo po, hindi na po ito nanggagaling lamang sa prosecution kung saan yun sila ang gustong patunayan na may kasalanan ng ating bise. Ang ating grupo ng depensa ay si bise mismo ang humingi at mismong nagbuo nung 16 na kanyang mga abogado para depensahan siya. So tingnan ho natin ito as objective as possible, not only on the side of the prosecution, but also the side of the defense. At doon tayo magiging objective. Alam nyo, maganda lang dito sa exercise na ito, okay? Ang pinakamaganda dito is nakikita ho natin yung dalawang panig na nagbibigay ho ng kani-kanilang observasyon at kung anong panig ang kanilang pinapanigan. Hindi
1: not
0: lang
1: only
0: po,
1: observation, even objection.
0: Tandaan nyo po ha, itong mga sa loobin na ito ay hindi po personal ito. Kasi pwede naman ho siyang yung dalawang panig na prosecution at defense, pwede ho silang mag-question, pwede ho silang mag-object, pwede ho silang, kumbaga, labanan yung sinabi ng magkabilang panig. Kaya ako para sa akin, this is where yung kabawaan ng sambayanang Pilipino will be able to look at things objectively. Hindi po subjective. Yeah. Hindi nyo pwedeng sabihin ito, DDS ako eh. Hindi po pwede ito kasi meron ding panig na nagbibigay yung kabila. Ang magkabilang panig ay pwedeng magbigay ng kanilang saloobin at depensa sa sitwasyon.
1: Sabi ni Kat, ay naku si Robin Hood, ang klase ng tanong ay irrelevant at kabobohan.
0: Well, regardless of what it is.
1: Dadagdag ko na rin sa ating anong sa inyo. Marami ang pumunta kay Senator Robin Hood Padilla. Dahil nga daw sa mga sinasabi nito sa Senado bilang Senator Judge. No, kasi nga naman, nang magbigay ang mga kasama niyang Senator Judges na magkapatid na Cayetano, no, ng kanilang ano, kung saan sila natapos, anong school, di ba, whatever, siya rin daw ay graduate ng criminology sa University of Prison. Kaya, dun pa lang, no, marami na yung mga kabataan natin, no, na hindi niya na ano yung mga estudyante, no, the Gen Z, the new generation, ay hindi siya palalagpasin dun sa issue na yun eh. Anong maano namin na pinagmamalaki mo pa na ikaw ay graduate ng criminology sa University of Prison. No? Kaya tinitira ko siya, maraming nagbabasa sa kanya. At, hindi lang yon. Hinahanap niya, yung pagtatanong niya pa, doon sa second na witness, na lawyer, itong linggo lang na to, siya daw ay isang komunista. Diba? Komunista ako, sabi niya. At sa mga pagtatanong nito at paghahanap ng original na ebidensya ng video na ginawa, no, ni Sarah na pagbabanta ng live na ginawa nito sa Zoom, sa social media, ay kailangan daw may ano yun, mayroong original, may raw material. No? Yun ang hinihingi niya at alam niya daw yun dahil ilang taon na siyang nasa paggawa ng pelikula. At hiningi pa nito ang credential nung NBI witness na para daw sampal sa kanyang credential bilang senador. At siya rin ay nagsabi sa isa pang witness na NBI agent na isang abogado na dapat daw nitong harapin ang mga kaso nito. Ganong sabi nga ng witness, handa niyang harapin kung may kaso na po sa kanya, lalo na sa ombudsman. Kaya tanong ng mga pumupuna, bakit daw hindi nito napuna ang kanyang sarili nang pinatakas niya si Senator Bato de la Rosa? Sa kabila nito, makikita talaga na hindi daw

0: Tama. Ito po sa mga puno, pumupuna ha, na hindi daw tama si Robin Hood na maging isang senador sa Senado, yung isang gaya niya. Dahil wala naman daw itong nasasabing maganda na kapupulutan ng aral at edukasyon ng kabataan. May nagsabi pa nga, dahil hayag naman ang kanyang pagmamalaki na siya ay nakulong, nakasuhan, di ba? Mabait si Robin Padilla. Iyan po ang katotohanan. Mabait po si Robin Padilla sa mga mahihirap. Marami na rin po siyang natulungan, lalo na ang mga kapatid niyang Muslim at mga kapatid sa industriya. At hindi natin po ito tinatawaran. Pero ang malaking tanong ngayon, gaya ng impeachment ngayon, nakikita daw na hindi dapat ang isang gaya ni Robin Hood Padilla na maging isang senador. Anong sa inyo?
1: Sa akin, kaya yung sinasabi natin ano, sa sitwasyon na ito, dito maaari nating makita, mapanood, at mausisa ang bawat individual na kasama dito sa impeachment na ito. Dahil yung dating binabatikos o pinuprotektahan nyo, dito natin makikita ngayon kung gaano talaga sila sa isang sitwasyon na kagaya nito na kailangan silang magdesisyon at kailangan silang magtanong at kailangan nilang klaruhin ito. Remember, maliban doon sa panig ng prosecution at defense, yung mga senator judges are representatives of the people. Sila ang huhusga dyan. Sila ang boboto kung impeachable nga ang offense na nangyari kay VP o hindi. So, kung paano yun, kung isang senador, hindi niya naiintindihan yung simpleng lingwahe lamang na nagpapatunay ng mga ebidensyang inilalatag ngayon sa harap, hindi lamang sa harap ng mga senator judges na magdidesisyon at boboto, kung hindi sa buong sambayanan. Eh kung yung simpleng tao, naiintindihan nila yung ibinabahagi ng dalawang panig, tapos yung isang senador o mga senador at hindi nila naiintindihan yun. Ibig sabihin nun, dalawa lang yun eh. Either pinuprotektahan ninyo or talagang wala ho kayong kaalaman doon sa pinag-uusapan. Yun yung pinakamabigat yes. Doon eh, di ba?
0: Yun... At lumabas pa yung ano ha? Operation ano ha? Romano ba?
1: Oo, oh, di ba? Yung mga ganong sitwasyon, di ba?
0: Oo, na yun pala, yung Operation Romanov na yun, unang nanggaling yung salita na yun kay Mayor Baste.
1: Mm-hmm.
0: Na parang nagwa-warning siya, no? Na mag-ingat si Pangulong Marcos. Parang lumabas pa nga dito sa issue na ito, yung pala, ang may death threat talaga, ang first, ano, family. No? Dahil nung nagsalita pa lang si Mayor Baste na pinapaano niya, huwag kang matulog ng mahimbing kung alam mo yung nangyari. Di ba? Sa Romanov family. Eh di ba, pinagpapatay yun eh.
1: Kaya nga yung sinasabi natin doon sa sitwasyon, this is the yes. time that we have to look at things objectively. Mahaba pa ho itong usapin na ito. Abutin ng tatlo hanggang anim na buwan. So sa mga sa ngayon pa lang, kung kayo po talagang nag-iisip na at you're looking forward to what 2020 or 2028 will bring, eh ngayon pa lang, usisain nyo na po siya. And gaya ng sinasabi nga natin, yung iba siguro na hindi maliwanag sa kanila, sa kanilang pag-iisip ang mga pangyayari mga nakaraang taon, I hope naliliwanagan na po kayo ngayon. No? Tandaan niyo po, ang pinag-uusapan dito, this is not about just what the case is. It is what
0: kung,
1: the
0: kung
1: future.
0: Kung hindi po or pro BP Sara ka, no?
1: Dito niyo makikita hindi na po. Tandaan niyo po yung mga taong, yung mga tinatawag nating senator judges are those who make the laws, silang gumagawa ng batas. Sila po ang nakasalalay

0: sa atin, yung ating bansa, doon sa mga judges na ito. So sana naman, mabiglang linaw po ito sa lalong madaling patahon at sana ay makapag-desisyon sila ng tama, hindi po desisyon kung saan they're looking at things subjectively, hindi po objectively.
1: Yes, tama yun. At ang importante dito kasi yung pagmamasid natin eh. Diba? Lalo na tayo mga OFWs na malayo tayo dito sa ating bansang Pilipinas.
0: Mm.
1: At nagre-rely lang tayo sa mga balita na natatanggap natin. Kaya lang sana po, ang iwasan natin yung mga kung saan lang tayo kumikiling na magbabalita o vloggers na gusto natin. Kasi nakakaano po yan. No? Mas lalong lilituhin at mas lalong ani po yung inyong pag-iisip sa hindi tama. Mas maganda po yung on your own.
0: Nakakapag-desisyon po kayo.
1: Diba? Nakakapag-desisyon kayo at kayo mismo ang mag-ano na kung sino at ano ba talaga ang mga nangyayari. Di ba? Hindi yung ano lang natin just because kampi tayo or against tayo. Di ba? Mali po yun eh. Mali po yung ganung panuntunan. Ito nga po, mas maganda pagkakataon nito. Ako sa akin ha, kung ako lang si BP Sara at ako talaga naniniwala, itindigan ko yung aking paninindigan na wala akong kasalanan, haharapin ko lahat yan eh. Abogado naman ako eh. Di ba? Yung tapang na nakuha ko sa ama ko. Di ba? At kung wala naman ako talagang itinatagong kabalastugan o tagong kayamanan, hindi ako nagnakaw. Paninindigan ko yan at haharapin ko yung kaso ko. Kung ako lang ha, kung ako lang ang vice presidente. Kaya lang, kailangan din ho nating igalang whatever kung ano yung kanyang desisyon. Ganun lang ho yun eh. Respect begets respect.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Huwag niyo kalilimutan, tomorrow it's a Friday and every Friday meron po tayong Lovingly Yours si Tita Kerry at matutunghayan niyo po yan of course 8:30 all the way till 9 o'clock. Kung meron man ho kayong mga nais na talakayin po dito sa ating programa, you can actually send us your information sa pamamagitan po ng ating WhatsApp line. It's 6641-8811. 6641-8811. Sa patunay na aming gusto pong ituloy ang pagtulong po sa ating mga kababayan, maraming salamat sa inyo sa continue no, ninyo sa pagtangkilik sa ating programa. Sa pagbibigay po namin ng impormasyon. Of course, sanipuwersa po namin ang ating mga kasamahan sa konsulado kung saan malapit na naman ang fourth week natin. No? Sa fourth week natin, makakasama po natin sila para ipaalam sa ating mga kababayan kung ano na naman po ang samot-saring mga proyekto ng mga kasamahan po natin sa konsulado. Ayan. So, of course, marami pa rin ho tayong mga nakikitang mga balita na nakakalap po natin sa ating sa konsulado. I think magkakaroon na naman po sila ng examination itong mga darating na buwan ano para sa professional regulatory commission at
1: PRC.
0: Yes, sa PRC. Gusto ko lang pong ipaano sa ating mga kababayan na magkakaroon po ng isang memorial para kay Doc Mike itong darating na linggo. Sa
1: wow.
0: OWA Resource Center. Ito po ay, if I'm not mistaken, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At ito po ang, ito po ay, ang head po ng ating misa ay na si Father J. Francis Flandes, no, SVD. Siya po ang maglalabas po ng misa sa araw na yon para pagbibigay pugay po sa ating yumaong Dr. Mike Manyo. Okay? So sa ngalan po ng ating mga kasama sa araw nito, dyan po kami nagpapaalam.